yo ki na somo sa gaina ngai na ko beta yo ba te pe na ponio koyo za ni ba ye ti ko dali so dali kwa ko yo ka kate